ganis kaya naaro ro kaya ko akong hingkat ita ber kama kita tasito naya kamarot un kama maso so arkhait hakiporam kama palap hay ukatara kyo ko ay mano pastoro alawas kakina hay ukatara kyo ukwa laka mistsoy kyo laka mistsoy untas untas mistsoy hay ukamanak unist out hermanas hermanas Hichara kyo kalyantas kayatan orasyon ampi. Aka hermano pastora kalyantan iskana, wali o kalyantan iskana. Wali sumapane o kalyantan iskana, ha yukata. Wali sumawakan pangkara nakas apano kataw. Wali sumaway aslipi o kakaw tasos. Wali sumaksat uskat istriya nakas muskamachi akchirukat mantantani o aksat uksat. Yukata hermano pastora sanya saskana ko. Ka hermanita Francisca natin yu aruka. Ukaw saskana. Kay hermano Marco tsakra satanas harak mo isa siya. Ukat hermano pastor ako yung korianap hati. Ukat hermano pastor yanap hata tat. Munte munte sa harak mo isa ay hermano. Wali munte munte laki mari mari ki mo isa ay kay hayugat. Kay hermano Marco tiyak at kutskat tanis kito. Nabar ki kuwa say katanitis kita. Wali ukat his kisipat. Kung smonta satanas. Kunas mo, kunas na rin yung gista. Kunas na rin yung gista, tamas aks na yasa sa gista. Tuska tayo mong tayo kumagro. Tuska tayo mong daso kama. Ani tuska. Sarap, hitiakita sa tamas. Sumada ina, sumada kuyik sa waya halikipa. Ka hermano Margot, misto na kuyiskar. Kipa ultimo, wali hukya po ni uingkatito. Wal uingkatito, kampani ka kam saita pipata. Wal saita pipata, ugot hista. Satanas, kamsasas hutaskta, hutaskta di. Arhaitaya, parlanya niya, nar Kristo ka, nar cham churito, human, tak hatanya taki, human, lihtko naroranya taki, tak hat harik mas masuruha, munaska, tak hat esinya sasagis. Ukata ucha wali kuya mas tum, mas harpaya siw hayo, alakit ihnay haganakam, alakit awiw, alakit awas ni chakpas, sopor bas, sumatak unchuwaski, sumatak unchuwaski, hayo katarakiw. Kunjo sin. Bali sumahan ko hermano pastora oras ka kino. Oras ka kino. Gracias Padre sa sa nakis. Yan ang pista siya mamampi. O kampiya na pagkita itatay sa may hiskap. Hayo ka ta. Diyos ako kisa. Bali sumawa kang mahanta na kakota ta siway. Ka hermano Marco ras wali sum. Huparo hakaj ka ta si wali sumahan ko. Kiyo hakaj ka ta sa hermanit. Hermanit. Hampara pampkama kiyo na yata kwa ni amoya ko katawai ako tuwali ko sa kisa siya ka taipin sayang taskan halu ko sayang tatat o kamaro hermano pastora satan sa tak hataw kanyan sa saw halu ko to kamaro chak tawai ako Diyos ako kisa pero wali sumapang kartay pingtan o katarakiwa hermano ka Carmen orakiwa Ukan tatitan arunakat ars tawas katay na ukan to angkaro saratot tay hitos ot asil hasan ot asiwayat hayukat ot asiwatat konas ukan mantaniyot nasi nairah mayak kama kirang kapiyok ukat wali sumapani akaw hitan wali sumahang upakakay misitaw wali sumakuri kurim plipso taw hermanos hermanos ukat ako wali sumah hayukat estet misitat ino kama ka ans deo kama komisita hayukat ma anyo tayo kunshoy angkaro lakat kunshoy lakaw hastahan ko hatin paj as kanans uy haskirik tayo kama kunshoy hayukat o kama ka irmanita ke o ka arsos ka kinatatit naro ka irmano yukat ka irmana ko na nairalakyo o karmantan yuk o karmantan is